Eu, mare, barba tot la ca 100%. Hai ghi zire, 100% versus virgin fossil-based plastic, li 100%, che fi? Ia, ia, nu, ta e bona ca fi 100%, or, oh, nu, no, e che 100%, e a fossil, che fi? Ia, nu, mă tlomu că, vaiți, runa riți di fossil, ili, hanere bala cu sculon ca di dinosaur, ori, bar, acri vaiți, ori, when the, these dinosaurs, when the, when they went or gone to extinction, and the difference is that they are fossil. Yeah, no, Yeah, onken tse gore ke tlhale o ntire gore tlhalefe ke nne mothako leng gore o tlhalefile mo radio station sa mantla sa Merafong 360 radio. Yeah, ya no gona le ya no ke tla itlogela fela fa ke tla itlogela fela fa ana go mpieno ke na le dikgang ei ya se setse ke na le dikgang ya ga ke sa itaola ya ka ne ke itaola here ke itaola yo ke itaola ya no ba Tata mo le fatsi. Mo re tsi re ke shebe ke to go tsamkela pine. Pina bo felo ya kwa eto ke finge no gore ke to go tsamkela yona. Pina bo felo ya kwa eto pele ga gore ke tswe mo mo formatting era le mo go yona music format ye khotsa playlist ye. Ga ke itse renga nga go tsamkela ang ma. Ei re ke go tsamkele harambe hip hop pantsula ke amrata mothako. Ya, hawa. Ya. Ha khona khala motlhomo ga ke bua ke tla go tsamkela le mzekezeke are as snacks fela khona khona no ke tla go tsamkela harambe hip hop pantsula moretsi wa station samantla sa Merafong 360 radio ke a selo fela gore o tla itumela mino monatio o ene gore station sa gago se go tsamkela ona ga re tsamike ra betsa ra betsa o tla le Merafong 360 radio. Re ke dire yalo mretsi kana ko sa feliseng pelo go nne monate mo studio. Dumela momoso.